0: Yes, hello, 90TFM.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Ipa sa lajuwa ka na rin ka, ma?
0: Yeah, yeah.
1: Good night. Name li ba ta?
0: Name lo mi Paul Kopp.
1: Paul Kopp. Okay, yeah. Na ito. Ila to good na lo show set.
0: Mi Paul Boys, name lo Thomas Mburo na Kopi Ding. Jawab makan na Petrus K. Mi bela sendawa na mi bela skelem musik na. Mi bela skelem 93 FM yang kampara abstret lo. Jawa ka na mi bela umas stret. Pasang kritis kolong ol ketol. Papua Nugini.
1: Thank you. Thank you, Paul. Loringkam na good night. Mi bela yalo jiwa ka.